0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John?
0: Yoko?
1: John!
0: Yoko!
1: John!
0: Yoko!
1: John!
0: Yoko! Yeah. Yoko. Yoko.
1: John.
0: Yoko.
1: John.
0: Yoko.
1: John.
0: Yoko.
1: John.
0: Yoko.
1: John.
0: Yoko.
1: John. John?
0: Yoko.
1: John?
0: Yoko.